0: queen is Sean on it.
1: You know you a queen like me, go down right now, nah, nah, nah. Oh yo yo yo, na na na na na, ay ay ay.
0: Queen is Sean on it.
1: You know you a queen like me, go down right now, nah, nah, nah. Oh yo yo yo, na na na na na, ay ay ay.
0: Queen is Sean.
1: Oh yo yo yo, na na na na na, ay ay ay.
0: Queen is Sean.
1: Oh yo yo yo, na na na na na, ay ay ay.
0: Queen is Sean.
1: Oh yo yo yo, na na na na na, ay ay ay.
0: Queen is Sean on it.